*441#. *441#. Pukusit negayat ko zero. Kung ngon ibe pesa chwe dadi. Pukusit number 3 ang number 4. 3 ang 4. Number 3 ang 4. *441#. *441#. *441#.

0: Ta fo fo tuani ashiangi testa ge chenge chita ni wendiak pesa kage mwagi lele la cheri reno ashi gorneta ge tukule chita ni wendiak 400,000 in books number 3 nege at ko zero dadi sta fo fo tuani ashi pake njore amda testa absiru tiki utililen enta igwa shek taman chemite tai mtumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ye go iruwa irawe reverend.
1: Yes. Now, one is a Mamito chuba chuba manda. Uye kwa ni chuba, kulingi chuba chachi. Ingin coba caci, ingin mencuba ini lebih. Aku cikgu ni milik game mo, koi ni tegak, koi ni lagi baru baru, coba dia lihat. Nana orang lalu nari geru, mami tenju, kau tenju, kalau kungku, amai sekarang sah, cikgu ni nego sekejap ni, marang ku ni ni lagi lele dalion, sama joss orang nari geru, testai kungku, testai je, testai bukai ni tak cius, ni kita boleh pilih. Iguati chi embaro en kitabu da Marco at taman wale gimi chi gure tarte ma negi kora kin tega gni se it ka tarta we negi ka su gule le mi chi ne ko mu tege dilo ingele chi tana kora ati e ko mogiri ku chi ko se en fili la en ko se burto luo muo no ko se ni ti gele mi chi ne ko mu ti mo ba dun ko leki Kiwai barfu mbago le uwe rita abdauti, rirena. Kiwai gule jibi da kukwe, kiru jisike matiwa li chesu. Matiwa li laitona, mati mwango liyo. Yane wale ki testa wira unko mwa fapese sa utine ungele. Kiru, uwe rita abdauti, sorbuon. Inga kuburka imita chesu. Kukas chesu ako busko angule barfu mbago imajene wala majogelto. Inango nyakichon, akiko, kinango gerto parte man. Ama chongo lo mergiru, mati sisi geche vyo san, testa igu chube lo uchongu, testa igu kunu tinchu kiko itoyi sacrifice, igu kune saayet, igu kune inko mingi tapke, igu kune chene chukubo, mingi chubo kubote, ama ta teri kiyo legiru, mati ingo meimu gule, okundegi getke no tupchi, okundegi yai nebi, okundegi kisasimpi, mingi chubo ni masosi chiba manda, kiyo gira ne otongu beton, kongwe susi niki kune chona fast camp tene studio, ingo gri chubo, kita muche mwa kutareti, kita muche mwa mwene nafas kante chibike radio, kwa mwene emye njokne kikite njokne. Ama choo saunji tula majege isi kuna tani. Hina nga ikasko liyoto kile bapa, Reverend, mati, mati mande studio kutuma iso yuon, anai sirinchoni, anai hache njokwa, munga le, ngutko somla kwe di magatia, tosi muche gugo chichi ere nati. Kero, magone chuba tuki ake, kone chuba tuki varora. Ama chaso, ama chisi kena saani agile basi, a reverend, so yuon no si kran, so yuon anai umu chonu da saayet. Ama chisi kena saana ili, kana chisi. Kungwe ngo lyonu, kosi kran, itililo, ingo ratika chisi. Ako ngetena, kumame timi chisi. Amugari toreto, enkarera chisu, amina. Tuba kukwe studio, endego kachepu nega kasu piku yonemu. Koso chinguni, piku mungu, chika kasu kolionu, mi chediosa nikisa. Mi chichiki ruengi toke nisake nisiki, mi chiwe chuba nikoli. Mi chiwe chuba nipu nukoi mutien kasa we chuba nukali chirani. Ugo kumuti, ugo mantaona te, tuzo ngego kumbuni. Tungigote nginsele nginsele chukufa, kikite ngine mete. Eo, inke kumbu chukufa nchichi, iberu, kanapte ugo nyon, ugo so. Ugo nguni netikini, ugo so. Ugo nguni ki, mi chine soebe toke nyonu chukufa, tore tongive tia nka. Ingo vetki kwendo, ingo wekati njone ngaraga Kristo Jesu. Kumbu choba munga ya sani, aga sogo mongu, olega ika sani mongi hubo, enkaini ta Kristo, negitale nyo. Amen. Wada kira suku ya mando ingumi, 07-20-66-2273. Kumbu ingubura kwa mungu tani, kimite conference ni na kuru nguni, aga teseta ungubura choba. Amen.
0: Reverend, kinyoru Pastor Garo?
1: Anyoru.
0: Si mochi lenji kwebchi te radio asubitin. Kuso chi somutu kiwa korune tabitu tabraini.
1: Makita radio lakini kibu mwiche kergeza kinyoru.
0: Meet me poise 107.5.
1: Si bit. Okay, 107. Ini fa dia magi kat sini aku mengerti radio ini beberapa coba
0: kongoi.

0: nera chiso o leberur wa isho nera be unekwa ki aga tuku ne no menu unekwa oge mo enge tabu tabam doide ai lege aga tuku no yoi o ya enge no te tubu le ne moni amune greri ko mami wa ishi baba berur wa isho nera be unekcho I berur ge bai tine kyo kyo hova ne nyon am doi kyo ko te mi che mi te nam dai te yo ni be cho ba ma ko me mu gule ta sa le cho ba go jur ko ma gune ifta ya ma gu tinge so chin genya ele que está ya te boate moni e moni go e med ne bogan ye e moni go e med ne bomiento e gota sta ne ndo u jehova ye shei bor ye ti e shei tum da ta koroti ye shei to min mire ta ge tu ne mache go go ko ma vit kali e go vit kali te ne moni e go vit kali te 47 counties e go vit kali te gachi a ge tu kul e ga ne ta che so cristo baba jehova family ne yo ni ne betu ta ge en ke rai ni ko we ki ke amungi go bisho o ga ke sa a ke tete to mi mire ta be shit ke le me tinye ba ro nda family I tete ra te nga ine da chiso a ke sa ke le ngi no tene ba ro ti ga chiso in go we family ke ba kenge en ka ine ta chiso go ko ru no ni u mi chi ne yo ni go nyoro so tion in go nyore nga ine da chiso ne yo ni go nyor ba ni go tion in go si che nga go tu yo en ka ine ta chiso cristo a go tebi go ga chi amuni cho ba ne ba ga chi go go choba go chima ga sain de tu ta brain o ga ga sa ga go soi we to min mi ne tili en ti ga dai chimo gi mu chi mi bi cha ge go I ma ge so bi mi bi go che gi go ger go ma ba ge so bi to min mi ta ko me mu gu le ke shai e ga ne da chi su cristo ba ba ne so be go ge ti ne go pi che che mi ri re en go ro ne ta brain go be che tu cho o be ta ge ga me ko be ta ge chi ta po ku ka sa we cho go le go chi ga li e ga ga to min mi mu ne tili a go ga ga family Si choto aksobon mi choto kumbo chova muni chame chako teche ke mi tu yet en conference o ga ge sage le chova iberu reche tu yoni nyon me chova gingo lol we nyon asi ko vit ke ga sini age boro ge tunen e ga ne ta chiso kristo kumbo chiso kumbo to mir mir ne tili I so I me chugo ten tige nai ke mo gi muche ki lo su baba gi torori amunga I ga ta nyon o ga ge sa chuto go boto kumbo e ga ne ta ku
1: Amen. Amen. Number is 0725 601 929. Congo is Susie Betune. Congo missing Reverend Pastor Caro, Kobiro Kyoba Soga
0: 228
1: Congo missing Reverend Pastor, Reverend Pastor, Congo in Kobirurit, Kobiruret, and Corneta Betuta Raini, Kitestai. En petut abraini petut apkwengasi na batarigite go tipte maksomo karawe tablo ke di tabel bushoga ngek tipte magla sige muachin Jehova gongoi en korubon korune tabetu tabraini kosi tab oeng yangi chenge chita imbukusi number 3 newedia 400,000 ije matur gena gilingo ni bewe daddy star 441 hash

0: kegeresi megile otogara ko ile kaebi kaundi au tio kibichu kaega asin ya kitu kita mega wiki mega otobor using kutugura ko batum bae enam sio sinye kitu ngulana gricho ko bi jaga ave nyuane ko mebu ko lozunis ko mi taba utio ko mebu lozunis ko barjie ngale ke majati ko mi na tegi kuya kine gile wiki gricho kaundi ne uche uche cho ke tegi pinye kama ze ke pinye sno pinye yebara mzie ne bara chengeli ene ko gi kuya non kine gi yok toch kin ko gi gele ke more kima ke jabu hospital ini kima ti ginde gari chegru ko bu ko nyur bi ke kon sana ako bar chege ko tuger ko le hospital ini mara ko mi gali et ko standard na ni ko muro lo ki des ko ji bar chena maga le bu le bata hospital ke ba ala ka ke ke bo limba ko malogi ke ba ala ke bo limba se ke te chwa yar ya ide ke mi if it is ke mi ki ki to ke ki mi sa nyar die ni no ba ka mla se ke le ni ma chege re ma le me ke ba izi di ma ko mi ngonyo tan ke le en en tam ne ba gun ibar chege bar ye la ke tas malum ekki bei cd en kama so job ke ke li onwes elu ke li onwa tne ele do chimi ye le ka ke tas malum e ye luta ki ki tne ki yimi te gamena oi ki tne ka mutu igo e gasi e ye le ka mutu jito ne u to ne blo gurchi ka ne ko nyekwe na ki mutu jito ne ka nyuno kwa kaundi ke ri be ka ka se nyoto ri ke ri mutu to ti ne gamena ngiricho ku to toi o ni ti ne le gi bael e bare ke ru yo ko ne gi guya bo ichi ne gi lonji ti ne betsi ko gi guya bara bo ichi ne gi lonji itu ni ala ke dogo dogo chenga no nyeni yo ako tambi ara bro ni go besu ko ngo ngara kine yile wenji no ako tin ako tes ko ako kori kori na ni kori ni bo lan ko gi guyo ngara ko no kine yile wenji tu ko myai na ga mutu ko nyogo ko nyogo ko tango en ga ti den kaundi ke so ni ngara kile yang ka mai wo ki chito i mu ki nai makara ara ko u chito ne mu jo go ni ko go ma chera en kaundi ano bu kaundi ba gricho ko mo ni no lein ta ke tsta ke su bi aki ta ni su bi ko magma ko ke ngal bi ga kricho ni bi ke ya ba ro da ke so ele we ni zio ni nyune o ngeri alak ke ya ko butyo alak ke yitinyo dikteta alak ke yitinyo ngale ko ake te twa ingeri le kriga ro bulu ko ma me richo dikteta e ju ko ake mbi ma ba bulu richo to ma ro kara bichu te le longe te ke yoso to ngwa am kricho ye yoso to kricho ni na ko to ma bo yo ake ja na bi ke ba bulu ko to ke kricho ni ano bi ja alak ke ya ko butyo ke torta porque tor yo igual si cosita no loto ke torta grito con ti mi so we yo voy me para culo aga la ti yo así yo pesio te u chenjo no okay to vida la que me con me a venir yo con ni
1: Ongamisan radio at nabagaleta go jitan ngi jitu soko yes tadini baraida naba big somoge ngabe bertana tan bamre ngi age baraida naba bigaye ngabe bertana tan bak nama ami go 728 ngwe 728 unga to mejitu soko yego mate jitu kali jin tikiti kwa genga genga kituno tam star 274 hash star 274 hash jitu soko dage ge shaki twa ngene ge ngwe 728 ama jitu ngai mama yego mate jitu ngwe 728 agwe mren ko mate jitu soko ama je soko beti nam jota ge lakini to gata na fast number mren ne somoge akna mama ayen eng dage se jog jongon ayen yego to satai nge ga sagne bo jota bitai itai ga kendu yo jamge bo jot saiya
2: I'm wearing missing Bruce. Boy, if you get up so in, boy missing and a fast nigga, you get on. I took a big thing, a lal, and you get a leg up. What is it your? The wound, the little county. And then on, boy, your energy, a bit of you, thing get up so in, I wouldn't know what it up, got there. En ureti kama je ki atas no leon ne ga ba tas poyondo no bo billion yon ale ki ki je bo keri to kawo di meyon mo je ra de mo tin ko ngo mi tin tapana ne yon en do di le ni ba ke gora ne di le ke amu ta mo ale tu ten inga ta to in awo ba keri to kawo di yon a ter mi tin tapana ne yon awa mwati milion awende wani ke imutie kogili nanda kukutuwe ngekeret awa mwati kwa rango lion age nimutie kumoko wati nanda kukutuwe amun kanyani ilio atri inda tapo yi netai ke mwati kongoi en kwa gile dintale kukilege kukun MPA milion tram ke mwati kwa ya ni sin amun ni ti ga jan ni ta ni ge

yeah, sabi sana suka beat kunyo net yun na suka beat ke masket yung gana sound chagin ke gaske lingwa no tagin na mita ine agang gana legit gulin ngu ngu ngu riki gansi tina ka pesa em lagin ngu rongi ngu mita ngaliyot no tagin na mita yun mita yun

Orai kasani nu ing betu tabra ni koraga gitu ye no toga ko betu taba kwa inga si ne batari gitu te maksumu karawe tablo kenyi tabeli po inga tip te maglo kasani nu ngwitu lo lemi kwa inga si kuno tono ame joi barai niska bita tajin ne ngete tuti no treba ka toro re taka la sunet ko ngete kengu ni ago ego tuje sai si si tin ne babe tin ne ibu akte tuti ane kwa nende te zekel serem ago tajin inge wune ga inga si kobiti te beta bandab radio ki berura ge inge bagi inge ko bunte no kegi la suna gitu ro re ga mukta inde te kime je ki wekti kongo jeho ba mu gori be ko ngete ge be shebe tu tapa muta kwe kako chamwe kora betu tabra ni getu yeng soet aso kapit ke ngaral tuwae kasore niyo kumie kebe tae ni kiwek chukongkoy ako panatongke sa kamukta ni niyo jehova kakibuwa tae ngunga mingine tapke kiwe kun kongkoy hamuripse takcha mien neitinginet petu shektukol kongko jehova hamu giko nuke ime ako baane a kasore niyo aso kapit ke nyoru sabanda naote nipako aiken kiwe kun kongkoy jehova amu jam yengu neripe jengat kengko tukol a katuku kemya jente yewe jengkila petu tinye kamukta ni agar araki sakindai ke tae ngungingap kora hai usuka piti beru reit kubunte tutia ni engetien nuwagi kema genyoru hunyuta ka mukta ni toka asama suka piti kwek che ilo atin ago hal sabi tap cheke tukul nema kwek cha itin bedu thabrani ara jehova ya inna miye hing sabi tap cheke tukul je kemyon dosi misi vitali chanam uchami gori kuka asam kwa mingine tap ke suka piti ruta ji cheke tagi nyangir che kukchabun baragipsa mkutcha magra ta magie ije ke ruta ku bendi tap kwek terter jehova indo ji cheke kutkoy tule bendi agisa jehova ko bae menyong otakarati ku ketili lena ki gerinda ya utika laktul jaba shetani mwamigine temenen ka muktende teki kuri ni kamigine tap ke ki yanni ke liye jamya jen amunga kisa chato ngiringen ka inen bache so kristo neti nenyo amen kasane ni mungu ito lelemi jamua ke nyoru ngali otini kichere kembe tutabrani ameja giro kitabu ta filipik kitabu ta filipik angwan angwan kwa te tap taman aksomok kitabu ta filipik angwan kwa te tap taman aksomok Niko ngaliyat ne baat kengo tukul ne mara isomani ki kuye ki nyoru ina ango nde manguni I muji imu ako sirute neki na mingmeti mung lagi ne meja kiro kora mbetu tabrani amu ngaliyat ap Jehova ngat kengo tukul koko nualeting sabit ap chi ameja ki paroindo ke soman tuai kita buta filipi kangwan kaya tetap tamanak sumuk kamu sirute kiti lilin ko unim ale amuji ayay tukuk tukul engine ndet negi mito ngalyanen mat ko natana amuji ayai tukuk tukul engine ne ne gi mitai ro kasanin yo embe tu tabrani amaje indage tai tab jehova asogabit ko gi mitin mami tegi ne u eng sabet ko te ko mitai jehova ko batej imuji gere tuku kalak to ko mach ko it ma libile jige in kai ga ne atil saben yo abe tege sabet amu ma gere ngale na ger tai ko ko ye u Ale na kushi kong kibarnyo, chekitub chechep kameti shekyo, kanise, kubu mami jine nerireno, mami gine ibuato. Kaso, kale siruti ke dirilen, kale amuji ayay tukuk tukul, engine enda ne igimito. Ngo gimitin Jehova, ngo gonin gimnatet Jehova, ngo gonin kamangunet, asuka peti isi jisuldae kitne makini gay, kitne bagaman uti iko ke tachin endet kunyo sabanwe kyok. Age samin endet kondro iwe chengi ake tukul, ago endi goberure Jehova. Engi ake tukul niki makini ke kala muji ayai kita ake tukul engi nende niki mito ngogi mitin Jehova betu tabrani asuka biti testai iai baishiet engka gile tapke amati beti kamangune tamemua ile makwane akchukai gai asuka ke ngonduni

0: Yes, kale ketitab kibiritit kobele osunet. Kotam ne anyun ngelyepta kale mat akine nebele kabisa. Kebeberta kitikin ing borto lakini ae kwangutik che makikwange. Chekikwange ma chekikwange. Kasere di mami chi nakakonyo kakochi rabine chu kakobetyo biko keny. Anan kotinyo tindo, anan kochutin tindo, anan kebebeitu kakikas tindo. Kole chitarab serem. Tindo nikelewenwe kabisa. Kakotoreto kakongusan kutinyu kongete kerani. Kikobai biik tuguk tugul eng ngonduni, lakini kikotemene kitiongon kit agenge ngelepta. Notok kotikere eng emetab Kenya komite kibagenge nekikitoi noto nebo katuiyet ak kachomyetab biik. Amu ichoboitab biik komwoe ngalek chemonomegei ak kotokoi kelenin meche kichomyo bichu. Amanon komakasito kotuitos ak kerkonget nebo ngatutik kelechi kwo kapkirwok. Amune sikomite kapkirwok? Amu ngelyepta kaita kora. Ndakimuchi kebau ngelyepta kitiongon tamami ngalechu, tamami angot en ministries chechang eng emoni, tang'ering'ena. Haiya wekoni wa kalenji na meche ketestai eng oret nekararan sokoni status 74 ash labata koi duket namba 7 kosonenyu ako keker dukani. Imagine mami jina kakonyo ako inguni bonus agere jitana kikoji bonus ing yune kikure Judy kikoji bonus nipo 400. Kongoi missing Judy, kongoi missing Sharon kakikoji bonus ing yon nipo 850. Kongoi missing jitana kikure Charles kakikoji ing yon bonus nipo 700. Kongoi missing jitana kikure Abraham kakikona kinye bonus nipo 345. Kongoi iroa memonde ji, iroa magimonde agar nama iyan kitongon yota kai nyoru akitestai weka sokoni kora nyora bine kejang kita name jae ga soninu yani ingen ile ago inguni to ma nyoru bicha tak somu ga ngito bik somu ga ga jini 5000 ago de ge shakoro njo so got ko to mi nyo so gon ago inguni inyen de tas name ja jengen jita na to mi nyo amu bi ga la ko mara ga ko ji bonus jita ge imuji wege mana ji ko ignye ne ki ga jin 85000 lakini sana sana ame jita na to mi te so gon ago inguni iwe duke number 7 chutungu ni ago 85,000 pik somo kijake cha jeng ngate sundai ke shaka ngwan nis si gil guys ko ucho I gil ke na boman star 274 ash la batako I duget number ata la batako I duget number te sab jeng jike rabene igere ya gale jini ni mo 98 ijil 98 no ta kiwe number 7 imuji jeng number 7 ili mamia gimete matit leo to ngwetak dega shakartam kasani nyoke gari yoto nga goni barayinda leama kate sundai ke shak ya tukuli Jamuain, Anamsi Moshabi, Gora get a stag, who not a tinder. Come at a stag, who not a duty. Haya, Miji Taganegi Gurin, Eno Gingolimbaga Mongil, Eno. Yes, Yamune no.
1: Jamagamune Lamba Studio.
0: Jamaga Studio.
1: Nina Magilan, you boy, with you.
0: Machi big some of the Jaragaraga go not?
1: Nina Magigar when you go around.
0: Mhm.
1: And Mama, I thought you were a faith.
0: Eh?
1: I wait to Nina Bamba to Jaragar, Nina Rai of Mwaw.
0: Yes, you got to go Mwaiwa. Oi! Hello? Hello. Achamegei. Achamegei. Achamegei studio. Achamegei kelo itu kelo itu kalyanye.
2: Mama kila njidi tu tena.
0: Ehe.
2: Mama kisigi tu.
0: Mhm.
2: Akeri tu ketu kula mama keno.
0: Aya. Kongoi kongoi missing kira kalau isauti ni mak nak lekali ya jita agen nyamai cara bi ke kongoi kencing ngalali itu kule agen mi jita agen nge gure domi ingkolim baje mosit domi
3: ngarap serem
0: aja mege
3: amane studio
0: jamu ke studio
3: jamu anak ane amaki lunch po abi cuy amaki so mak na main berita nge pada jo yang abtu ala Miten amostram nampat layova miten muade di nampat supogia agam muade mula kala gigi tunggu ane jijar ngarasira.
0: Ya jadi sih kau kau kaya kapesa, kau kaya kau betul kau kaya kara kara.
3: Ako masayag tukul anye na labo mi ko masayag yung ito lito yun naan ak yung mi ngay narod kariye nyon. Ake ba ako jipsi yun anye lito ak tukul lalo yun ito lanyo po pa mo ja ura do mi nje mo.
0: Kung kayo mising kinamama ako na manya ako soko le soko ni conference kala na kaya rin abalansan matko yung kin wanaw meja kaya kitungan magere jam magere eh wanaw me wote mami jiban. Ladies in the house, where are you? Obwa conference ako nagparainda nenengwang. Mamu mingi nilengu na ako ko beag na lin shuguli ni mingi. Yaba na pale ilabati koi no iwe kse jiko ni. Lagi nisme utiyo kora ille. Aje ingala lin koli makibi klan jine karara. Kasari ni umu chuko nolemi ite kese koron jo artam. Kanyara oka ko bitpichu ka chuk sumugu chaka chengyo. Oroni jita neta hai kikure ngom. Kikure kalibbe. Kikure kalep kibrono kako nyorchike nyo kalep kibrono 85,000 jitane baeng ko jitane kikure rispa cheropi kakiko achakine jachikating nyo jititoi 85,000 kuro jitake toma jitake ngesta 274 ash number 7 amenja agero tu kikona jitake toma kikona jitake nge toma kapiti jota nge mutumoja tunja amekosinu kako amekosa ako kwe ai oroni kago bit chitane ki gurengo benjamin benjamin kibet benjamin kibet kongo missing kago gerwe jene nat kabisa bing mu cho tak chaga jenga ga jage to 5000 bonus ko jang kabisa bi chaga nyo chige bonus nyo ko changi so chamwa ki tunga na ki nak te ke be ki ta ko sani ni ame jage bo angu no number 2 ka ki wega kora meto ke re go no leo to nenda ifo ifo ago logi ki chi Number 2, status 74 ash number 2, 75,000 ameja bing mood kora, ameja bing mood eng dege shakata ngoita dege shakor nam geger yoto kago ni dege shakso kolje ame kago ni dege shakso kolje ame ngoro jitane tago ingen status 74 ash kasa denyo number number 2 jitu kula kere tako na mezi metingu na ame ji igil kia kabisa na mezi metarakara ka jeng rapi ningyo 75,000 kwa tibing mood agina ile ii chang bona siki kwa ito nyo rakara ka agoin engin wakinda kituwa muja mauna le jini age tukul ne jutu number 2 kuma miji neke meta magi kwa aji bonus so noto kita na kame jama un status 74 ash number 2 agere kule kuma miji na ako juta nko takenge inege akuna ako mutu ata moja nko biti takenge sa chunde jitindo Goroji taneta status 74 ash number 2 Na ko tenda ne umcha no tane ba in Joyce Langat no gale sarwa no giptaya sarwa status 74 ash number 2 kasane ni ngwe tukuna le mi kasane oye wewe mami ji na go jutango tagenge gari be ji tagenge ne nyo na ngot ki go ji sai rabine Hei taki kwa ji 75,000 nan ki kwa ji bonus. Toma kwa biti jota angu tinege na nagilin mutu moja kwa sogo. Wabi wewe status 74 ash namba ngabe. Ina itabidi ni mengoja. Maju ndaji ni tinda wa manyuru jita ni tainege ki kwa ji rabini genyo. Lasima kwa ingen jita genge o kwa ji rabini. Status 74 ash namba 2. Nangoja mutu moja inyake tule to minyo. Agi giri le kwa rake tiltike tishike sira genge ayeng somoge. Asi nyoru bonus te jang amu jang bonus jo ako lasima gigoji ji age tukul nagenge sokoni ami ageni jita agenge aragaraga nejutu kitongan kole pas anale ka ko ya tueje ago ji jo tagi atue ko ne ne nyoru rapinik bonus te jang status 74 ash status 74 ash number 2 mami ji 75,000 jaba school fees nangoja mutu kwa ngoja ngoja Igere na igu sekongo ko jal ka pesa ko piti to koni to kas kale na kusko ngage ra lengu ne mangune ore tengoro so ameje jitan surprise na kitu inyo so ko ni status 74 ash number 2 yani lewa ta I kwe machabu mega ni petu shek to kul ke mo ame nyo ne so ko ni ago nyor chin ke bi rapinik agi mi yo ne gete bi kitu nga bang ko ti chu mo petu ta ke nge ne ke sana ya le mi ko ba ta Amu rabine jo ko gabe teng te tutien ne bayin ka torore ta kala sunet so iberu ratin ye genyo ru ko tare tening sabengu ago walin haya oroni jitane ta ina ka goinkan aga mu ale ngaj jitane gure veronica kirui asante sana veronica akatinya kama unu tali Veronica uko na mkono msuri amuko uya kanyo Veronica iko ni 1000 chiku bonus kongwe kakama alita ni ndo kichungan kikajin bonus jik so Veronica asante sana amicho yotamu aja pa Veronica hii orinji tage ni kure Andrew kikaji 1500 haiya kwani kunenda aje ni kunoma status 74 ash haiya orinji tage kura orinji tage Daniel came by kagi kaji 75,000 so to mabiga ngwanu icheke nga bye bye to mako ya status 74 ash na batuko sende nyo ye ileo watu anenda na pesa status 74 ash la batako do get number irong dege cha mutu aga ngeti ngo ita 50 to ngeke ri yoto amwaun nema berberin chutu inyo rabine ko status 74 ash number 2 araga

Nyazagere yes, itanikikure Obama ngolimba kap katete msewa smoki kama gole tuko pamoja. Asante sana Obama amui suba engbetu shektuko lubarikiwe sana. Ani kibiru rin kotko ngerita. Hanya kosele ni ustatu 74 ash number 2 75,000 na toma oroni jitane bawahi. Ngingune kotoma pikso mogu jitane kikure Richard. Richard Kipto na kago nyor chike ngyo rabine ki 75,000 so toma pikso mogu ijeke 3 people. Ame jain engku na ame jek tungon kai ko na mubik to leng nyoko chang jaga ko nyor chike bonus kot ko to mi nyor bonus I wege lagi nu ka nyor bonus mati wege ke ka se kale kot ko ka nyor bonus me te mi wege yes lagi nu kot ko to mi nyor I wege ke ko ni 75,000 ne bai kot ko to mi chutu ago engku ni chutu ke ko ni rabine ko ke ti ta 75,000 so no to kit na ka me cha mau ni Niko special ne pajita ne tom ko juti ak jita ne ga ko juti ago tom ko nyor bonus keme jeke ko 75,000 so wegen kun yara garaga sokoni status 74 ash la patako doget na mangabe number 2 kaseninu we number 2 yara garaga we ago number 2 yara garaga ye we got keger chin sang ko mangna le siliam hey kararang ga ko tiya ga ke pagage kasigi age le jaget ko ngo we Ile jengun I lock jengur ye tunggu na second dengu. Agi lock jengku na in perang ye ti tu je. Amu isi giri bin koi mungkin mana min limonia. Imi gomie lagi nengku ni meja utje sik magi utje.

0: Beauty, letetera amitwogiko kabwatwoni kibanduma. Miten biik oeng'u choto kiro kimoche chito agenge kityo ke. Ako kamwawa kanyo alenjo miten ingen lekanam is agenge en bichu kokamwa ale ka very active kabisa. Ogeri kakonomchi noto nenekile Daffin. Kakonomchi noto nenekile Daffin. Please, ebitai Daffin. Biik oeng' chekakonam en ireu tayari. Chekakonomchi ko biik oeng' en yu, boto nekikure Robert Chepkwony. Robert Chepkwony nekoalenjo kiletunen 198. Robert Chepkwony nekoalenjo kiletunen 198. Ak noto nekile Daffin kumamaitos kainet ak chiko inegen. Kakonomchi kole pap. Kakonomchi tayari. Toma en chito agenge. Kero bichoniton oeng'. Robert Chepkwony ak Daffin, please. Ogera nyolo miten on. Angen ole nguni ko makebirwok simoit nguni. Ta kenyoru that message nekalenjin congratulations. Your bid was successful. Angen ole kicheng'ok nguni. Saitu, mebwat ile loitu. Kikonye chito neletunen. Chi nemite soko. Til ticket en *274#. Inyendet noto neimiten soko ne til ticket en *274#. Kena gele noto nebo somogo. Kogimache biik somogo. Kungo noto nename barai noto. No noto nename okpoljigeni onto. Olan kikonye. Nangere biik yemiten indane kabisa en dirutan. Josfato eno limbaga aliyati ya mune yao Josfato. Josfato. Josfato. Ejele wani ina no Josfato.
1: Hello. Hey, amune ya tajia tara of call.
0: Acha mege bwana ya mune.
1: Baba magiti ya ngar.
0: Ihi. Mune ulo mba waya ato.
1: Kedisha kachang. Baba iwa ya mazi ya ngar. Kedisha kachang.
0: Mi chunjo kabisa.
1: Ama yona ipia ndo amu ba lungu. Hai tezu watu.
0: Ele chero no gira nyonga tai tuli teine. Abu watu nanu?
1: Imilai denye ito mati maenge na wafoto.
0: Ana uya anyugi ago wirimbo agera kusaburi yeto.
1: Ha. Ter.
0: Gigi gure nenye. Inge vita.
1: Inge vita
0: sola. Inge vita sola. Ya te mune vita sola.
1: Ayat,
0: saya belum sana. Kungo ini o asante sana Dominic. Oh ain.
2: Kera gur.
0: Nemnye we.
2: Hey long time. Uo mata ngalalo. Ni gumnye o.
0: Omi te gumnye buana. Uo ngongo ngete ne kutoege World Cup ni mana le wey beto abe tilianen.
2: Awa mi anyara buru na tu video la ye kan ka ba o ya ngumne tu tu pengel ni se ta ni boro ina gararan
0: o ala ne go wali jonji ana makosa ni kituni ayo
2: ya na gwa ta ma o ma mi ma o la ina go ta ngul go na na mu ngire ke duri jonji o ngan ye lo ya to ri e ke
0: e
2: Kuma apa tu? Jadi kalau dalam bawah lagi lagi wira cita na yang lainnya siapa?
0: Makau saya niki ke ingu ni. Kalau isi bi pang cuelwe ni rani a isi bi lebat tiari a ni a. Wang itu ni ginggu utu ni kini agi itkaro tu itu apa cerai?
2: Nalagi ma insai tu bawa murtan ma ni lagu ini bai telu biar apa ini we? Bagi menitai darah jumpaan, angin hati juga. Kuang, bagi uya, negara jumpaan, jual kebab ni jangui dekaya, jangui dekawa juga.
0: Oh, guns?
2: Macam mana? Bukan mahu atau ni jenis?
0: Yang geger we mati tu, no?
2: Mah tu, no? Ia lagi no mana? Kaya obat dia tu, lain galiat dia rabur.
0: Kutunen galiat buana.
2: Oba mana, ini lagi ini atau ini bawa mana? Jadi le, tu je itu kahai level punya ini bawa mana? Al lagi mana orang mahal tu? Ini lagi tiba mana ni ada, ahi ibu ni ni ada, mana yang mana tu? Mana aku tu dia?
0: Kira Google juga.
2: Jadi apa masalah tu? Lagi le, jauh bila kamu tahu?
0: Sebang mual did.
2: Lima wale na wale susu miat.
0: Sabi sa.
2: Ay kwek,
0: gochi no. Umuwe kwele sapote ni timi tayo ni en wale kapene. Uwe benda na gite? Ako ako chut nyasi. Chuta nwenye? Aya, safi sana. Umamite nga la sawa sawa. Man, shedi chepto la mine tene limbaga amenes.
1: Web star, of course.
0: Ye mu no?
2: Aja mga gigo glong da e ma nyu inge nga laal ka pisa na muay ke me dis no go le na tla nga tip zinge.
0: Oi, ye mu no ab zinge?
2: Ini we.
0: Eh.
2: Aja mga ini we.
0: Mua wano?
2: Amma zuko rinde wana ne tienda na ambare kiro no pili zini atap ke me uto.
0: A bili namba yi ni giti ne wari ke bare yi na ol melil safi
2: la casa ka ka go be gite sa ta se karo
0: o mara yi ne ke ya ne me li ane ngune o le na dipsin ke ne ba le na dipsin ke no man shedi o le se ga nam taban
3: why we dar
0: iliano
3: hey
0: agasi
3: na na we to ni wari ha de inde ta lai we
0: eh
2: I'm going to go to the house.
0: Amune oli
2: ya jobe mani nyene anga imwa jobe mani nyara boru
0: eh
2: niro wa kuira bogo wa ba na ngi liba ni ngi ya ta na kuira za ni za ni yani
0: yo flele kabisa
2: yo ira na ta pobe
0: pure kabisa
2: yo ira na ta pobe ayo ni kuira za ni za ni era tu ju wa ba tu ku tu boru ya ni abi kuira za ni za ni
0: lagi
2: ni boru ni yo ira ta ni ta pobe
0: No, I'm genuine. It's a quagger, but I like in the awkward and awkward game, boy, man. Yeah, come again, get cabbage and no one in Chemusia and got a tea quagabis and never bought a tete and big up or met Grunier or Vicky Dominic Ziele. Well, let me tell you, you're so much better, Dominic in Dominic, cabbage and never get yacht. Echa magwire chinye won elimite kabisa wake na mama eh goma tabete Dominic ni pageliot ngoki alega pesa wachana na mambo ya mama aski ona bada tami mutanda 2 days ago bwana agere yin agere mana le gomite na Dominic liot eh huko kase mwezimi wa na majenga cherete en bomano ngoza kuli njimbi choten gero magi lazimi sana na magi tishan na magi Ocheru gina tene go atinye. Eh, ma okwe ke muwono lenje ona ocheru silingi shegata. Ano, wani, rambe chuzkuzi yo dictate ni obara na amoni mwejimi wa igono jete gola. Ana go boli anji mwejimi wa Dominic Engelion. Otinye ngalega bisa manager bo kwele kabisa. And I got the boy to be a congress.
4: Wait, you're Muno.
0: I just make a Mune.
4: Martin and Louis, I need.
0: Eh?
4: Cogoro meet him, mate. Cogoro meet you. Is that okay? I get to Legator. I'll get me about a whip to bear. In a lamp on Nairobi way, but I get Nami way.
0: Eh?
4: Let's get out and build the Yatinag and then come to the Rune and get to Gallago. Look out, teaching about it again. I'll take it in here, Mutanda.
0: Iya tu manja agir, nak kasaru nega neo.
4: Kaca kagurum, kau bila karu kampu kaya, aku mui biki apa le warna mukaan. Kagurum ni cinta, jam kela ni pun lidi, atun nega negi net kaya kasaru nega tu galak lagi ni. Kau tu kau itu pun ada mui ani way.
0: No, macam Yes.
4: Macam tu orang lain, kalau orang kaya ima jom boh cawang itu cinta, kaki bersih asam guni cewiri cinta ni tak kami way.
0: Eh.
4: ewire chito ngetab kam amun kimoitos ngalekab siasa amache ale you plainly kumwache basani po in kebunyo kole you plainly owa macho aleji bikwe onge ai siasa chwe ngomnatet amatonge wiratenge owase iwe siasa kopuwana akoba ako ingetu ngetab gomet kongetab gomet
0: ani
4: ngetu chitab koleji ngopo koleji
0: kali
4: ana uno
0: uno tene gomwa kityo aka lakinye aka lakot yakta kopa mbara lak mi yota lakyo kiroti ene lone chuan on megongen boisionik kwa inyoru kityo siasa onda kilele mi siasa chemiten olimba korenyu milila igere kora komi yot lo ba korengu nganyolo yani otyakta na lako bambar
4: Kangeti we.
0: Yes.
4: Kangetin. Tap kia mwa eva siwa legi mye ito eswaru ka robo. Ako et kora mwa itana po tamana kiumbi ke po tamana majane ka aptaman. Siwa longa ba chepio so chiku barua hai we.
0: Yes.
4: Amu chepio so kiwa ko naam ko bai mure neki ko ngayan mure neko tambia sa iti. Yonke mwa ilip nye te no lip ulye pe alkut kut koi maani la uli. Agor goitu gobare masim amache gojutan gimnie amache gojutan gimnie ne ga me ibu man one ga nege ke busa ko za bil ne bu bu ita pa te barabara ala ba i tu isi achi bu kwaje te bare me gojutan gimnie you plele kongo ibwana
0: you plele watu afanya kazi bwana Priska ige ra bola boko lo nyene Priska batini parage kongo igne bare ni
5: e gina nye inko
0: ange ni nene
5: Yo plele. Parera
0: manai.
5: Ot koma manai ni ni kabeza.
0: Yara yi mi yu chito zi.
5: Ke te jido mane. Onge te goronya go limba malila. O bare one time, two time, one time. Ko pagi go igi go lo one time. Gero Webster.
0: Yo plele. Purgay marinde.
5: Ani timanda ni ravi ni. Agar chawa omeshi mi agar chawa. You fly liya kinye domini.
0: Purgay marinde. Kogo. You fly. Abi wati jenga lega. Kogo liya na tio kaga lango. Elejita kogo kiri ni lego mi president. We enda jamba bwana ule mewa chau jinga. Sharon, neno libaga ableti, achamke buju? Gableti ya?
6: Wachamye tu, oh
0: ay. Yo fleli, oh sorry, buju?
6: Yo.
0: Wachamke es?
6: Awewa ya buju, imi lomye?
0: Imi ito kumye mune ulamba eldret.
6: Sama yel reprito wachamye tu, oh ay.
0: Ile abartano rawo. Ile mame teno.
6: Ale komanga tera go tortura.
0: E tortura saera. Imi teni ndani.
6: Wasa.
0: Koto
6: malami ndani mi lako kika kati kabisa.
0: Kaka tambo sa se gacho no.
6: Kaka tambo sa se gala TV ga tena tono.
0: Oh, gale.
6: Kaka labanyu ningo.
0: Oh, gale ne.
6: Kalau mahu aje radio.
0: Ah, mahu as kapesa kocai. Egat parno tijo ano.
6: Iya mah. Naga fitip kuri.
0: Yes.
6: Ang prenda cipke mas. Kita tu lebara koske kap kubelian. Aga abli tiga mukul. Sharan abli tu mida.
0: Thank you so much. Jangan tersana Sharan ini maga abli tio. Mita ni dah kas dan ini dah ni kapesa Joanna yang cipta lelia jam ke Joanna.
7: Iya.
0: Joanna. Apa ni ngah Joanna?
7: Mabirang
0: jibirang guanda nengah nengah ibinda. Kalau tega tinjau Joanna, siwegeri jo Joanna. ya tegas ti nanu
7: la burgay marin da torito le kana ne kero ne ngable ti ya uanga te tavisio na ne
0: mwai taro mwai nda
7: ine wanu na go lu ba wanu e gurui ko chata no agizome
0: eh
7: na ba ma no vete ga bare ti ani bistone ni ma milila nda
0: nene ani bistone ga ti bistone no limba milila wa gerenyu nene ne mama je si tebe gila nino
7: ini
8: wana
7: wana
8: ya muna juana
7: ka ke bene i garta ka chori ga na muna mili la benda
8: bye bye bye bye mili la ga besa ya una ba jipa le le
7: amma be sa ko nda ga sa mut ko ne mili la mut ko ga ko tra na ra mut ga ko limbo i nai guru no
8: i to bo ne benda
7: amara agne ge ge sa ko ni ke cha ge gu mor yo tu
8: me gongu ni we oto mi a viet ku ro nyang na kur
7: ine ne ba kwes ka ga ga ge lim ba ga le ti ne ko ba ko no no ta
0: abastan
8: era gori
0: yes
8: ya buda mena studio
0: bye bye studio
8: debo mari tin na le ri ma lila
0: yes
8: jang wo ga ay ku chu khara ka le su era pure wo ma go ma nge mi go ni
0: ah polen
8: ay ir ni eta na ba ga na ba ra pa le su ni ne ga por ya la ke ni tu ja ku anda pa ma wo gi be ka ga no re na ma ga ne wo ku te se ta na le cho ta mi ra be go ru na pure
0: okay polen
8: ni buche no liyo se gamya ko mamia ngi ngi mo e cha muni ya sulim ba ngata gara ko mami ngale ko myo ngi ngi lenje chwanta mana tu ta mi ko to ke lai ble ni hel mami ngi chwanta mara pur ni buche ko ngi
0: ata me jangori watu me jangori alo me jangori tamas
9: yes ara gori
0: yemu no tamas
9: I am again. Gera tu minji gera tu no ne lo no ge tu no no ne lo
0: yamba famazi yamba famazi
9: e ara jo baba maji sana ara ko bizor wetine okfe iliru
0: ko he
9: mo ge jewi amo chi yo ne gera tu ni gera tu wan du tri agi ko ban ara bino no
0: mi jebi so kemya je mi jebi so kemya je ne ajeta mi do nyone ne yone ori briba ne ni ara minji se
9: kodi la atambano ginamasiendru
0: ka
9: masiendru jangi ne magmo jang ori bebi go ongol de maine gara pur go matusto jongi nunya ando maine ge gororo ne go ge ne go gororo ka pesa mangol ji ogi go perura ki kwala at barono ago por ji mi jo to
0: asante sa
9: ongo yi ko te gere le boy indrasma le baga dara pur
0: kimo ene ba
9: ga na no go masoge Kemasoket, agi puteng kot, uang kaya ni lagi, ayera gur. Tunggu ni tergali, kamacho, bagi serete bi kero. Untuk tak serete kita perwanta, kau ayera gur, kau.
0: Alai, mumi amu alai ni kupasha tu serikal, serikal. Inamnye ni leu, enak kau aku kira lewe ni ya. So umi telai ni nega pesa, baru ilo esiu aku. Gelok kau magari aku sini. Okpeng magarek chebo kandoik okpeng magarek sikomi emet kowelewu ninyinyi tu mamiten alak ok nare mine dede nikuni kwane echek mapate ninyi agere netoru nengwanyine sauti yo mapate ninyi kwane kikebirano nyi Siri yangu tu ni siri yangu tu bwana. Kura yangu ni siri yangu. Ange nisa nele giga ngwech. Giga te ngwech ya nonyi. Kiru, emoche kebe soko. Wakuna mtenda moja mbili. Tuburudi ketu pole pole pole pole pole pole. Kungu ikorongi, eno tene nekikure ni na... Kungu imizingi eno tene kure na Irene. Neletu ni 168. Irene nenga nyoko uchumda kabisa Irene. Nega to mwot kwa lia. Lakini nene notu nako nyur ticket notu nako po fees. Ticket notu nako po fees kwa Irene notu nako nyoko nyur chike notu vizuri sana. In ticket notu number 2 notu nako telepik. Kasa njita age tukul. Ongo omoche nagi guye nge kumyene. Oko tafadhali kutigo son. Iga sena agi yabit kumye. Please. Tafadhali. Miten gine miten number 6. Nikuwa matake siki ya mutasuko bitkwa ljigebi. Miten gine miten number 6. Omoche gitwalde nende baka number 6. Amune nga sarta. Omoche rae ni kutoge ureri ya tukutomu gyalde stoko. Kone goma aginyuru na fast gyalde nimbi tunote nipombutu. Miten yono stock netinye kuendet noton neo kabisa netinye pesa ngisiat enyo neton tafadhali kaigai eninye ndeta ketukul neton anga besa achiri nina jita ketukul ngutinge niligo son enyo neton inge nile nyuruan kabisa enoret noton nesedai itil tiketa rakaraka noton nega gisirigele stock miten number 5 Mogi chingote, mite namba mut. Ngone tom gonyur. Ngone tom gogir. Mite namba 5. Yotan gimo chibigo eng. Ogugu tinge nilegiri yaljigegi yesoko, tafadhali matitil tiket agatukul. Ngu tinge nilegiri yaljigegi yesoko, kaigai please matial tiket agatukul. Nye gitoge getia kuguya agatukul. Ngu tinge nilegiri yaljigegi yesoko, please matitil tiket agatukul. Omachi mwaka kichita, uwa chito onto mkaigo tili ticket, please tili ticket tu. Yoto ngi ngolole in bonus, noto nipo bonuses, lakini ngi ngolole in stock nipo 150,000. Ugu negima chibik choton oeng. Negima chibik choton oeng. Ii namaga tukul 150 chaguget, isu yanguge yata tuget, ngotitinye tuget kidogo ibe atas stock. Ototama ibo yungo geni geni yoto ni muchi atas stock chibongo geni. Otuko, yani? Anahat kutitinye maitaji kitio kalagi. Kumuche kuribi niton. 1, 2, 3, 4, 5 years. Mite number 6. Kaigai chitage tukul. Nonto mga yoljini gegi yesoko. Til ticket noto nengunget. Chil kitio *274# Omoche kitio gichil *274# Kasibaga. Chill get your *274# Aginge tetentuan araka. Ogwe number 5.